0: hibungile valoyi hi ku hialakanyisa angoma ya makanju ngoma ya makanju le inga viyalakanyiswa la ha ha Eusebio Faustino makunu anguva hi ali ya ufafazeli kutani ku basisela kukhala ufafazela amikanju hi tabe hi bula ka mishile na baba Tiago Orlando Dzovo loyange inani plus baba Tiago inga hi bulela hi plus league
1: kota unge unani plus simuga hombe unganago mikanju inga ninga ku
2: Zenima 640 ka joero.
1: 640 ka joero.
2: Renta ka joero.
1: Amikanjule wa ikota loko isangulele nguva ya ku fafazela.
2: Loko nza ikota hiku amakotela yena khakola kamina ndzinga ku michini imbiri. Ndzini mutiri ndzi tirisana ko na yena. Yena nyima hesene mina ndzi nyima hesene. Tsa zwikota mina. Nza ikota.
1: Hinguva ka plus leke unga ka kona leke. Loko huku urolele tikaruso madonela da mangano humesa
2: alimbile ginzi nga mawana nyana kungema wachukwatini ama 4 emeyo mahili
1: nizunge yingenile lo muchikwameni ma
2: aye sengen heko anza hala ku vanta vatondzisa anzi sechamisa anzi ta hekona
1: loko a plus legi hakurene gi mikajonki tsalele kwatsi hambe ku hunza la ka makwatrona
2: oh hambe ku hunza hambe ku hunza hambe ku hunza yima ha kwatre hepreke and yo yinwanya ne yo hobe aise mi kanja ku sayi ya mi ya ya normal manja lo kuita mi kanju khosa oh parandzi la wa tiro wa tanzi bona ku akonzi mi halande ro mi
1: nyamukhe leswi mu vambiri basi ma ku tirona ndani abana la hamutini ni sa ti ngango wa ngi kona lo
2: hekona kunzinyo wa satu wa mbiri shani majanya na ja he wona he manje hambe kola korola anzi makoti nanzi henzo janzo lava va
1: vata
2: vata kufuna
1: loko va kuvunile akurolela tikaruso u mahesa kuyini mabatalela ya kona kavo
2: haya nzi wona zwa kumana manu lwi ti mavhiku mangani hinga tiri hi kholela na tikaruso ni kholela tikaruso
1: Lesinge loko ndzi khlela ndzi nyembani loko ndzi ta vuya viki gitako atisa kwale na tati vhumala na ndati nga ha ikona ndema kwa tatona la
2: ha loko uya viki ta urela tokumana ta hikona ngira tokumana ta hikona loko kola ha ndzi mu haplana kwa ndzi tole ku ha shavisa hiku tsutsuma hiku yi ndzi siya amale ya ku permission ndzi kuma ya ku veka amanu ya sound ya michini ndzi khlela hinzako ndzi kuma ama ndzi veka ndzi vona swa ku amale leya ku xahiyona gasoline hi kona xa ndzi nga na ku tirhiseni ka mali ya hi kona ndzi swona ku xali ya ringana ku xa hi xavisa hi xa swa laha kaya
1: loko hi vuya seni ku fafazela se xigubugubu lexiya xa muchini xi nghena mali tiro mangani
2: lexiya xa muchini lexi ndzi xi tirhisaku xona
1: I dash liter. Beleka. Lokho vanzenyani kutsongwana wa swikota ku beleka muchini wo yani dash liter wa songola
2: mfana. Ha, ni li chanza vanza chikota kwazi, ndza chikota ndza chikota. I dash liter machine na ho jira swa ku li chikola ku hichala dash liter.
1: U fafazela lomka we basa. Nokutani wa vitaniwa wa fafazela lavanga.
2: Na danzi fafazela yemena basa. Ko tlhelo muka chikotsi. Chikotsi ku mugo o ka tshitsotso ni va visinyana va sene xidzapela
1: a sene xidzapela sene ka
2: humuni zange na lume hi lume ka ku xandzi va vhuneta ntirho
1: makono a mishuvu ya wena hi ka tirho lowu wa ta mikanju ni vhenzulu ka tikaruso
2: Hey, amisho ya mina leya kunzala ku engetela andawo ya hi nanze se kho ndza anze se zwo ndo shuwa zwa ku pelu mwezi ni kwatlo wa michini sinyi kunzala ku engetela andawo ne ku dzala yimi kanjini ku abinzi ga kona zwanza giti wanzi kuoni zwa kwa karoso ini ndiro ini
1: leso u pinya makulu muka makanjo ni tikaroso ta kona a u tsikuri vakelwa anzeni leso ndzo hlema ngwana masimi a ku a u remiga zwifake ti manga yini ka ambimsona ile makanjweni basi ndikala
2: baba loko heta jikanya nhingana lomuya uta wona simu gahombe ga loko heta jikanya niko yenzini heta kuma asimu gako heta maheku vitana na gamitsumbula nzini isimu gamitsumbula leke kinani 4 hektare ya mitsumbula nanzi terile ro basambiti manga ai manzi nyimbini chumucha chiwo
1: mitsumbula le Kushavisa mndani wuchinza washa serale
2: zitola ku chinza ndzi xavisa hi rali hi ku xavisa hi mitsumbulo a hi swi toloveli hi timhaka ta mafambelo para ku pakela movha bya xiporo bya karata manjhani ka rali ha ota
1: hiswona na hi gumesa bulgahina chilahelo muni ka van'wana varimi ka tirho lowu
2: eyi ni cinzi u kombela ku va makabyi a hi pinya mina ni ku byala a mikanjo a mikanjo ya vhuna mina ndzi kale ka kona ndzi wa ku ndzi ni mufambi wa tijoni ndzi swi tsikile ku swoswa ku a nge ndzo famba ndzi hlakana manje ku nyimha nyamuka he a caya para laha mutini o ndzi yi vhumbana noda janzi kongotela vamakabyi wa ku a hi tirheni khwatsi hi gondzela a ku byala mikanjo yi ta hi vona kala manziku
0: bongile baba Tiago Orlando Dzoho hi ku nghana wu hi tlhamusele hi ku tihita ni ku tinyiketela ka wena lomu ka ta wurimi eka mikanjo na wu nga rimi mikanjo basi na wu hi ni masimu man'wana lomu bindzulaka a zoga ngopfungopfu na hi vulavula hi swipfaki timanga ka ni yini u katekile kambe va katekile vo tlhela va tinyiketelaka lomu ka ta wurimi gichel murimi nyamuntlha ivi mandleni ka mina Armindo Masingi Thomas Valoyi ivi ka michini salani.
3: Chile Murimi.
4: Akusukela muvulo kala wa zixanga.
3: Mabulu hita urimi. Ufui

0: Gichili na klore gichili wangiseti wa radio Msambiki mahungu kamishu ya nyamunkla wa zina siku ga umbirika huetile ye ya ma latakunyani lembe magiri mabiri makumabiri mkano ni igingwe tishoku utawona. Mapoisa ya tikuga Msambiki mave makoma majama naru la mangakare mamahatiru wakuyiva ikutirisa azibamu lezo kama distritu ya Ngwalungu ka provincia ya Inyambane. Hitave hita amba hilao mafambela na koni unkana azitwala za tikuga Msambiki azitamako atikweniga Afrika Zonga azikare zukumana ni chikaratu la kuloza kubakona vakuringana mazana manharu ni kwa mwakumi wangave wa bobiwa leza mgangoni wa Mamelodi Pretoria kasiku ya kaya a Msambiki litikuwa kutama hungu malungisalwe kwa Amina Armindo Masing Luis Batista ikamichine hikari minavelela au ingiseti legi eginene kuvi kusangula wazitatu loi kafonyololo kwa luma provinsi ya Nyambane apuluga ukulewisa mpondo atihumu kurenzilu walezwa kui munu wa makumi kano naru magidi ya atihumu titungave tikawa mpondo akufula kapulu legiga ukulewa mpondo katihumu givi girangeli wa hii kubanatu wa distritu ya kafonyololo bava Valdemiro da Georgina akufuleni kapulu legi hivi akombela abafui kuhu nga vati ingetela halo mu madangwini violent homutadzi hambe ni zvimwana zvihari lezvi kombela ungazvi khewa ampondo lezvi ni tsimatsima yakulwisana ni mabadzi yotsalangana lawa matovelako akutapela ati homu patsi ni zvimwana zvihari kufana ni tihuku hambe tinzwana ni zvimanga
1: malende genga honza mazvitova lezva
2: ku hai kumanga vasiya
1: ndao hikumeka ku masiku akutala zvikumeka lezva ku ati homu tifa mashina henga zvitivi lezva ku hita mahisa kuyini porque ne pra kushava vasina inga hikona ndao amufumu lezva zvau konsigirela ku kuma malungelo aku ulava vasina para kuita ita tlhaviwa ati homu tahina acha hombe hele chaku hi kontinuara ku hifuya ati homu tahina helaka kunene hikusa hina ukwata mufumu hetsaka hikoloko mwina mufu ati homu ta nwina tiyanza hikusa loko tiyanza ti homu ta hina wukula wufuyiwa hina hi ta zvikota kumbeta wusweni
0: Valdemiro da Georgina ivi hi tlhelo gin'wana a kombela wuxinji aka vafuyi ni vahanyi va le ka fonyololo na ku nga ka fonyololo basi leswaku loko a xihari xi tshuka xi ku tluku dadanana xi fa va nga gi hi ku ku lo tshuka xi file hi mabazi lawa ma nga swi kotaku a ku thapela a vanhu
1: ati homu loko tifa mabadzi hinga gini pior loko hinga zviti zvaku chivangelo hichi hikusa deposit loko hega hetlela ya kuidara leti tinwana hetlela ya kontaminara linleti ya tinga hakala tinga kumanga mabadzi
0: kulaula ka Valdemiro da Georgina na kuikubanatu wa distritu ya Fonyololo kwa luma province ye Nyambane na kare akucha vahanye va muganga lowu aku vangavi ni kutolovela kuga azvihari lezvi zvifaku hazvochi kukura ntsuka zvifile mabadzi mabadzi lama nga swikota ku akutapela amunhu hambe ni kutapelisa azvinwane zvifuyo ka vafuyi lava gaku azvihari lezvo na kombelele ku kambe lezvaku ka phulule nga vekisangula nga ku khavisa mpondo ti homu kulaveko ku lova amufuini mumwe angani zvihari zvivhimelako kunga zvikhewa ampondo hi uleli ka tihloko ta mahungu lezvaku amaphoyisa ya tikuga Msambiki loma Nyambane mave makoma majama naru lama nga ve ni mukhuva wa ku famba mayiva leswi hi ku tirhisa achibamu ka madistritu ya Ngwalungu ka provinsi ya Nyambane. Ahungulege givi ginyikuwa ka mtiri wa Radu Msambiki Hanersi Abata na kuhi mnyiku wa mahungula hakumando provinciali ya PRM. Nersi Abata akamuselezo zaku majala manharo ama karima tirisa achibamu cha mkwe wa pistola kasi akuiva atimali kutani kukwajisa atimali leti ti kumiwako hi lava ma Mpesa Mola ni ma Mcash kama distritu ya Vilakulu Inyasoro zvimwe ni Govuru. Nersi Abata wa hlautela hi ku landzela leswi va nga tela va maha majaha lawa ya ku yivela va agente de cartera Movel.
3: Maphoyisa ka provinsi ya Nyambane makhomile avafana lava va nga fambaka vanhu lava va nge va agente de cartera electronica va ya ame asara nichibamu lechi vange hi mapistola de pressão de ar vava tekela male ya 28,000 unwanyana mutekela male ya 9,800 ja akamamanga tekelewa mali lawa vanhu lava va tekela ku kongoma ka maphoyisa vanhu lava khomiwile va to respondera hi xigelo lexi va nga ximaha amaphoyisa ma simama ma kombela kolaboration ni xitshungu ma simama ma ku lava va nga ni swibamu phodongo ni yin'wanyani tipu leyi ya xibamu lexi ti daya ku vanhu tenke va tekela ku kongoma ka maphoyisa va ya nyikela hikusa maphoyisa ma kona para ku kontrolara vanhu lava nga ni zwibamu maka ka vona ekamba va le kunike
0: ku laula ka Nersia Bata wala usikiriga maphoyisa kwalomu a inyambani na nhlauta hi tiro lowo wuma hi wako wa ku languta ku teketela zonke zwibamu leswi kumeka kumangeni ya vahanyi na vanga hina malungelo zwibamu leswi khela ku zwitirisiwa lomu ka kufamba ku yiviwa hi ta tsutsumanyana hi ya tikweni ka Afrika-Dzonga kasi ha tiva lawa mafambelo nako ni xenofobia lahi na kulore Eduardo Figurão ange va kona va makadzi va nga ve va bobiwa mugangeni wa Mamelodi dorobeni ka Pretoria ina kulore va musambikano vangani va nga ve va bobiwa
2: mazana manharhu ni ntlhanu wa makumi ya vana va Musambiki hi lava vuyisiweke tolo hi mfumo wa tiko ndzhaka ku va va hlongoloweni loma va tshama kona a Baru Mamelodi edorobeni la Pretoria. Mhaka leyi hi leyi vonekeke hi wavumbirhi wa vhikilo leyi nga ka lona siku ya ku ri karhi ku endliwa minchololoko lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hinkwavo vanhu lava hi lava etleleke eka vukombisi bya Musambiki edorobeni la Pretoria va vula leswaku va yo jumiwa hikwalaho ka swona va tlhela emakaya na va nga na nchumu. A hi nga yingeleni vumbhoni bya mamana Rosita Kuna na mulumuzana Lovemore Lucas Simango.
4: Ankarele wa maonzi tali vata vata ba xipfalo vaku humani humani humani machangana humani va ba mkhukhu a xipfalo xa xitshoveka va fika vaku una passport ke noko na passport ni va vonisa passport ya mina vaku okay sharp ku vuya vafana van'wanyani vaku wena paka swijomba swa wena u famba ku mina ni kwatile vhele ni humana jerisi ntsena na bag ya tipasi ku ani pasi mfanele ya munhu leyi ni nga humana yona ku grave kombela sukulu ka muganga wa mina ku biwa nga munhu hi hume kahle sa ni tivi ndhawu yin'wanyani ku mari ku hi swi vona laha hi nga tlhangana koho van'wanyani va vavisekile
2: handle ka mpahla leyi u nga na yo nga gqoka swi koti ku va u teka swigodzo swin'wana swa wena
4: a ni swi kotanga a ni vange na matimba se dasani loko va ku a hi fambe u tlhelela ndzhaku ya teka swilo ni ten right a ni vange na matimba vhele
5: da ni kumeka hi mphakati wa Mamelodi va ni khoma va ku u te njhani ni ku ni te hi passaport va ku passaport ra wena a ri tirhi xinyimo lexi nga ri na xona nkarhi lowu ku ri hi mi byerile hi ti-dia 30 a ya ha mi lavi ni khipa passaport ya mina yi le valid na masiku hinkwaswo ni va byela ni kumbela ni ya teka a swimbalo na yini na swin'wanyana va a va pfumeli ku ni ya teka swimbalo ni vuya the way ni nga nyimisaka swona sweswi a ni khomanga nchumu a ni khomanga mali a ni khomanga nchumu ene mina ni tswariwa Manika district de Machazi akuna xinwana xinwani kahle kahle yo xilupheka la joni vari ava hi lavi enda ya laveki ivana vala amfumola awa hi lavi
2: tiri munhu nga tira wone kwa la Mamelodi
5: lomu ari na xiphaza ni xavisa tizimba na grocery a xiphaza lexi ya seni xisili ni toko na mchumo ya mina vateketelile hinkwaso ni foneliwa mastendi ku vateketelile akari na nchumo
2: to swi tlhela ya Machazi u tlhela na yini
5: so swa na plana sweswi no nyima ni munhu sweswi na randa na yona na foni se yo tima na chachari no endla ku lombiwa hi timini na foni ku ni nga foni lahambi maxaka va kota ku ni pfuna se a na pulana ni kombela mfumo wa Musambiki u ni pfuna ku ri a na ha ri na pulana ku laha ni tshamaku kona loko ni fika mixungu ka lava ka futimale imanyani ku ri ni ya fika Machazi ni heliwe hi solution a na ha ri na pulana.
2: Muyimeli wa Musambiki a tikweni la Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava a tivise leswaku namuntlha ku ta vuyisiwa van'wana va 115 wa vana va Musambiki lava dumeliweke eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Limpopo. Eku hinkwaswo na hi kongoma Radio Musambiki mi nga leke Eduardo Figurão.
0: A ku landzisiwa ka makungu ya ku vhikela patsini ku lwa ni vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe ka maboti ku karhi kumaka leswaku a hlayi ya vanhu va kumaka hi vuvabyi leki yi karhi yi tlhelela ntsako handle ka ku hlola hambi ni yin'wani mitirho laha yi lavekileko kukombeliwa loku kukari kutisa mihanzu iyo saseka. Hikufananisa lo mchikarika tihweti tinharu tu sangula kalembile gigi tuzumaku. Distritu ya Maboti hivi yi amukela tsena 10 jengwe vatenda na vatikala hiubadzi iga mkuhwane uwahombe. Ahlele ikomba kukhelela nzaku loku kufananisiwa nikati hweti tinharu talembe gihunzila iku kungaviku kungwa ubadzi iga mkuhwane uwahombe. Avanu wakuringana makubambiri ni kano ni vanharu. Hungule gotsakisa givi ginyi kwa kamtiri ya Radio Msambiki ha Gloria Alfredo na kuhimu rangili wa mtiri ya ta udahu wa satini usingareli ka Maboti. Gloria Alfredo isa utilili zaku hambile ziku oneka aku aku kilalanza aku ka lishayu ya vanu wakungwa kuhubadzi ga mkukwano wa hombe na hulaula hindele vona vakona vasimamisa kumahatiru waku kukotela chitsungwa ku lukuchozo mkukwane mkukwano wa kuteka aviki mafiki mambiri ichi wana vatuzumela kuya achibegela kasi vava kambiwa ku mkukwano wa hombe nukutani mkukwane wa hala hala. Basi murenzo mkiseti chikali magumu kama hungu ya mishenya munga. Mahungu mangave mangeni kamina Armindu Masing zingwe naina klore watiru Luis Batista. Hikari mnavelela asimamu wa mkiseti regnen kamituri ya Radio Msambiki ya halanzelako. Gichile.
6: Muzile mahungu ya inyambane.
7: Bungili Armindo Masing na Luis Batista himahungu ya Amishu, mangwani mahungu himagambu hima 22 horas la ha stichine.
8: Masef Said, ugwimbile anje kitelwa wena la humbedwini.
9: Epa anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la wakutiti lako.
8: Tionil Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva, taluma hamilo mchira mine.
9: Lisini leyo. Ah, nzaya igwimba jalejo.
8: Maha jalejo Said, ekila lo mchikaraka mchikitalo wa wena, masiku wotli, lempi gotli.
9: Ijona maseve, adzedzedzi agina nguva.
8: Vigela ka dzedzedzi hikwekela nzeni ka mchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini utani ka sanku ga wena watch masiku
10: malaria for water malaria for
11: yeah.
10: Malaria for
11: vamos todos nos proteger
12: kamwe no ushuba kukushava asimedu disimbe ta mavarao ditambo ta magezelo mungwini Tisanita, amalavatora, matangi ochalamati. Mizu mwani zigozo za kainale inene. Unga hakarateki. Yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira. Zingunila bazarini gajilo lomodurupe ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zoleze uya la bazarini gagiwa. La aferaje imanguela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitini zinene za tipimu leti utilavako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. Kuna nile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.
13: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
7: Oito horas 25 minutos já te conhece. Rima 8:30 na Lúcia Matsango e a Mundial 2026.

0: Uma ngati manzane kami na Sandra Masangu, pero na tsaloma wati kwanlani kami chini, diswiti.
1: Muengiside mahungu ya inyambani.

17 horas e 41 minutos. Sujenjua Sérgio Miam. Arigiana sa move que não te lima sawa. Nangokuara kusi dime sawa na chupé. Oya sawa kwa nangokuwa unga simana vanga dima vasisia. Se oji reta pela sila anga dima unkwa. Nuna sala oxani seca. Nangokuwa te feting anua sona gatine maoko. Se oji zumba okurera maoko. Jane gatine chigia sila vanga sisia vakwa nanti yao. Unafangonzala ngokuwa sinaguma pela sila singasi wa move. Ambicho wati male tinaguma. Ambicho wa mipa wanga ipandi isi ditimbo ninaguma. Se kuleka ku yesa mufi uchidi masawena kasikuna naona simama uchidi gela. Se usinga kuotuma kugia uge dwe. Uji hasi ngadihu. Una hihi uya sholo manatu sigumire ngukua wanga tiva nga sunati suleda tifete ni mawako yako. Se unasala odila mirongo chupata chakumu. Ila wajana bima tuzo ito la shikasuta manama hungu ngu ntumisa nina antena nasional. Yambi mahila kwa ni wapemba hiya teka lukia. Iji zambati zilata kuwa hita kuningama kukuntu msa nante na nasional. Isimama hikuna velo ingi seti unene. Yaji tichijiwa wazina utara ngumatumo ni makateko. Yasi humbele itakudisuku hidushka julu wale mda 2026.

0: Matimo aditsiku.
1: Dosh ka Julu wa lembe da 1925 kutivelekwa ania ka okhaluda na koko sakuru ni ya Kongo Patrice Lumumba. Mukata Matimo mono makumanzana kamina Sandra Masango Luis Batista konlan kamichini di Street. Patrice Lumumba abelekilwe ania batetela. Patrice Lumumba awachi gonda chikolwa msanaketo awachi tuma ani hafuni kindu kambe awa angawa chilumba mchawa wa banana va Afrika kayombimu awachi khata kasikwa achibala hambini kuwa achilera sithokozelo hambini ti journali. Patrice Lumumba awa achituma kambe niya ka okhalulea wa tinokota imakorish ania Kongo Belga Nyans kudziwa kota Republika Demokratika di Kongo. Ambiketo aya thuka adile ikileli dundu lakwe ta ukoli wa mahungu awa achisimama achibala mahungu ama ngawa machihuma kama journali ambini marifishta ya mangi huko hako waidi mubali wa mahungu awa achikata mtumumwani wakuti ningela kata mabanza anga wa achilumba mchawa wa mabali wa mahungu.

Magambo ya mhlakano ya Janeta Miri ka siku legi ganya muhla kutani usiku ga mhlakano ya Janeta Miri nyamuhla wazina kuhunza siku gaumbiri ka hweti ya Junyu lembe 2026 chigelo cha kumeka ka hina ka longoloko leo usiku ganya muhla kusimamisiwa ka mapikizana ya letia lana kuni dzasezavu de final ya mapikizana ya mundial mabilo wa ku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America tsema ya usiku legi ku yenza ku ya Soft Stadium le zwati kweni ga America wa mwalungu kutani Estados Unidos da America laha kunene kawa wa Spanya uku mahlu na mahlu ni Austria hiulili ihlakano wa kulumba dzasezavu de final ya mapikizana ya kavelga chikumba ya kupatsa mikawa ya matiku ya la haska gambu i chigava cha umbiri lechi loko kupimiwa leswaku mikawa le yisuka heka phase de groups kawa wa Spanya hiwona utubela ni kawa wa Austria loko zviku 21 maora zvinzene ka chikatana mikawa le imbiri yisuka heka mihandzu le akawa wa Spanya usuka heka phase de group nzaku kaku ubili uringene ni Cabo Verde 0-0 uba akawa wa Arabia Saudita aka jornada ya umbiri hi munhu wa zvigolo zvokala ni hlamulu kasi akawa wa Uruguay hi wona ungabiwa kambi hi Spanya hi chigolo chimwe chokala ya ngulu aza chikela ka dzasezavu de final kawa wa Austria hikwala haka mihandzu leyi akachigava kutani kava primera jornada Austria bili Jordania hi 3-1 ka jornada ya umbiri kawa wa Austria hi wona ungabiwa hi kawa wa Argentina hi zvigolo zvimbiri sokala hlamulu kasi ka jornada ya kumbitisela jornada ya unharu Austria aringeni ni Argelia hi 3-3 mikawa leyi mbiri yi kumana nyamuhla Sofi Stadium atikweni ga Estados Unidos da America na kuhiku kati ga kumbitisela kawa lowu wa Espanya unga kumana ni Austria kawa wa Espanya hi wona unga wina hi 5 wa zvigolo zva kuanguliwa hi chimwe kuwa ulauliwa hi hlakano lowu wa kumbitisela ungabiliwa hi 18 ka November ka 2009 aku hlakano wa chingana va hakumene kambe lezwa ka hlakano wa mundial hi 2001 laha Espanya nga wina hi munhu wa zvigolo zvo kala a hlamulo makono loko ku chukisiwa a mihlakano yo hlinga biliwa ku lauliwa hi 10 ga mihlakano laha Austria anga wina kan'we ntsena kasi akawa wa Espanya u winile 5 ni kan'we na ku kuma khati manharu hi lava va nga ringana a mikawa leyi yimbirhi Espanya hi loyi a nga ve nhenha ya maphikizana laya mundial khati ga kumbitisela ku vi hi 2010 ka maphikizana ma nga biliwa tikweni ga Afrika-Dzonga kasi kawa wa Austria awusiva uwina chikotela aka matimu ya maphikizana ya mundial hi wulili aku idzasezavu de final laha kunene ku nga pasa a 32 mikawa akuta ka chigava lechi ka mundial lowu ku nga maphikizana ya kusangula na ku kumekaku amunhu wa 15 a mikawa mikawa ya tiku hombe Afrika hi leyi yona yi nga huma yin'wani ku lawuliwa hi Afrika do Sul hi yana nga rhanga ku humesiwa hi Canada ku landzela kawa wa Costa do Marfim lowu nga biwa hi kawa wa Norwega hi 2-1 kasi kawa wa Senegal hi wona u nga humesiwa atolo hi ku biwa hi Belgica hi zvigolo zvinharhu zva kuanguliwa hi zvimbirhi loko ku chukisiwa hi hlakano lowu na ha rindzela ku ta kumana na Nikolau Mukavele hlakano lowu nyamuhla mikawa leyi kunene yi to kumana hi wulawula
hi 16avos de final itlawa wa Áustria ni Espanha. Kasi kona kasi uganya muntla ni mishu hi ku phendzula atlawa wa Estados Unidos da America hi wona unga ba tlawa wa Bosnia hi swigolo swimbirhi zo kala a yangulu. Makunu hi leti hi nga na tu kasi uganya muntla na ku tiveka ku leswaku a hlakani lowu mbitisela hi 23 horas. Ndzhaku ka loko mbitisilile hi 23 horas, ku to rindzeliwa hora yin'we ntsena, kasi hi uma hora a ntlawa wa Portugal u ku mahlo na mahlo ni ntlawa wa Croatia. A Suisa ni Argelia va tabela loko swi ku 5 horas ya tikweni ga Mosambiki. Kasi kona ka siku gama ndziku Australia ata ku mahlo na mahlo ni Egyptu. Kasi ku mbitisela madzasedzavus di final, kuni mihlakano leyi laha ku tivekaku leswaku atlawa wa Cabo Verde na wona ku nga mukombisi wa tiko hombe Africa hi wona u tubela ni tlawa wa Argentina leswo na ku hidzasedzavus di final ya kulwela kuya ka oitavos de final ya maphikizana lawa ya Mundial mabeliwaku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America.

0: Μάικ! Ainda golo! Na Gondola! 36 minutos! Mabelela kusaseka! Kukurela! Akona bola layana! Kasi Maiko! Alivonile nkarhi wa ku enela! Mfano wa 29 wa malembe! 79 kilos! Mubeli! Wa ntlawa wa Real Sociedad! Abela ka mpikizano la Liga! 29 anos! Asinza veta! Kama belele kusaseka kusuka ka Kukurela! Kufika nomolo 36 minutos! Espanha 1-0! Va uma leva pelo va Austria! Vaza ma kusinza veta leana! Ata guin ke leana tirisariya ndzhaku leana va tsiva pelo va Austria! La chuka ngotsa ta hakelisa Austria! Ah, nga fikanga lele meta nenge leana nga fikanga mpela! Nga fikanga leana kwa fula unai kubisa swilomba unai Simon! Kwartarechi wa ntlawa wa... Kwartarechi wa ntlawa wa Spanya!
1: Nico
0: Edrasio
1: a diku a ka tikhatile theko ku tiwona ka hlakano se hiku a Australia ni na zama ku vhala a pimisa leswa ku ya ku juma kutani ku a zama ku ya ka prolongamento hambi ku ya ka zwikhatisi zwa hone tsena leswa ku mapi mela ya hava loko ku tshutiwa leswa ku a Spanya loko munyika bola hi zwikhatisi zwa ku leha a zwirindzeliwa leswa ku hakunya na chela tshigolo ka tikhatile tsha ku sendela kwa zwa ta binza ngofu loko makhelo mambiri kuve ni vabeli vambiri va ku chemba loko ko tshuka ku huma Alex Bayena hi khelo ga tshibaba ka khelo ga tshibaba ku ya nghena ni ku Williams lo makhelweni kuve na ni ku Williams na Yamal a tlawalo wa Austria u fanele ku cica mabelela hi leswa ku zwi ta u karatela ngofu ku huma ni handzu nene hambi ku chelelwa swigolo swa ku tala ka hlakano
0: kunene mavonele lawa va taka na Idrasio Makondela kunene ku vula leswaku ku ta va ni ntlangu kambe ku fika nomu lowu Xipanya loyi a tlakula ka ntlangu a peta bola xa ntlangu swinene leyana va ta famba lava pele cuka nghozi leyin'wani taka nghozi a ta famba Yamala nga fikanga leyana va tsema vabeli va ntlangu wa Austria va ta sina veta leyana emanikelo a nga famba leyana wa Austria kasi hinkwaswo tlhela swa ka Xipanya 39 minutos wa humelela Xipanya mpela liya kaman bol liya ka kukurela kukurela ku le ntwini xa ntlaku swinene a tlherisela ku kumeka kaman Pedro Poro va zama ku huma layana ciwo ka Xipanya a ta famba layana a nga na xihantla layana Yamal a ni vambirhi vanharhu ma ku li dokola a li peta layana kasi ku rhanga layana vabeli va ntlawa wa Xipanya va humelela layana Pedre a humelela layana ku ve a sindza veta hinkwaswo swi vula ku ve ku cukumetela bola ku nga ta lomba vabeli va ntlawa wa Austria makelo va nga ta cukumetela bola wa Austria Conrad Corrado a cukumetela bola xa ntlaku swinene kasi ku rhanga vabeli va Xipanya layana ku ve va sindza veta laya ka kukurela kukurela ku le ntwi ya tlherisela ra ndzhaku la kumeka ka mani ku barsi va sindza veta tlhelweni la ku kumeka ka mani ku kumeka ka Pedri va ta famba layana kasi va famba layana vabeli a sindzisa layana kune ku ni mabelele ya ku ve va nga ta suka layana ma lomba bola la kona lomba ka ntlawa wa Xipanya 40 minuti xibeliwaka 40 minuti xibeliwaka layana bola la kona li nga ta va li lumba ntlawa wa Xipanya a suka layana vabeli layana ra sindzisa layana kasi Austria huma hi mpfumawulo a huma laya na zama ku gijimisana laya na kasaka na nchumu kurangiva beli va Xipanya lava tlhelisaka bora ku va tlhelisana ri ndzhaku la kumeka ka mani kumeka ka Unai Simon nga kwartaret ya lipeta laya na xa ntlangu swinene vasintsaveta layana ata ku yini ke layana koka xipalakata xa ntlangu swinene ka sipora liya luza sinyana swi vula ku bola na baliza hi lombaka Austria va hume xa ntlangu swinene vapeli va Austria va luza ntlangu mpela va zama ku hlongolisela ahandru kasi nkarhi wutsongo kwa swi ya ka mani swa tlhela swa ka Austria va koka a bola ndzi landza toko va yisa kampo ku kurela layana zama ku pfala layana zama ku tlheselela ka Unai kasi tlhela ya ka Austria va zama ku hakelisa layana a ta khona cuka nghozi a hlwela layana wa sindzisa kasi a va fikile nkarhi wa ku enela vabeli va ntlawa wa Xipanya va tsema bola nkarhi wa ku enela a ba va juvani layana mani ke lwe Rodri Captown a wule ntwini nga na xihantla layana ya ka kurela ku kurela ku le ntwini ya tlheriselelaka ku Barsi va ta famba seniyana hi xihantla ko swinene le ya ka mani ya ka Pedros. Pedro alipeta ka kurela kurela kuli ntwi varipeti la kumeka ka Alex Baena va famba layana kasi va tekile vabeli va Austria va hume ma Giovanni va jumela a ku yini ke layana va tlheriselaka Unai Unai Simon a tikamukela nkarhi wa ku enela a nga zanga veni u karhateka va ku yini ke layana vabeli Unai a ku ri ntwi etlhelweni la ku kumeka ka mani Loporte la porte ya vula leswi a porte ya ku ri ntwi ya ka Pedro kasi ku rhanga Danny Olmo va tlheriselela ndzhaku ku Barsi va peta xa ntlangu swinene la pambeli la kumeka ka mani kumeka ka Alex Baena Mpampepo layana le kunini ku ni xikhatiso layana enhleni ka mubeli wa Xipanya kasi ku famba mani Yamal a ta ku yini ke layana koni layana va ta sindzisa va tsema mabeli va ntlawa wa Austria ku kurela a ku le ntwini ya lisitaveta seni ya ku kumeka ka mani ku kumeka ka Alex Baena a li petaka ku kurela ku le ntwini ka Baena ku kurela tlherisela leya ndzhaku va famba layana ya ka Pedri kasi nkarhi wutsongo ku tsema vamani vapeli va Austria a huma Austria xa ntlangu swinene mani ke lwa humaka layana hi mupeli Xaver a famba layana cuka Austria a ta nghena layana a konile ka muganga ka lamunhu va sindzisa layana a ku yini ke layana a koka mukhuluvanya va pfalile laya vapeli va ta pipiritana layana kasi nkarhi wutsongo ku senkwaswi ku vamani kurumba Xipanya mbompepo ne na wale a ku ri mahupi layana a bibisa xijekani ehleni ka mbeli wa ntlawa wa Austria va ta huma layana vapeli va Xipanya a si nkarhi wutsongo se swi na vapeli va Austria 44 minuti xipeliwaka juka Austria a ta tshuka ringanyisa handlu layana ani vambirhi vanharhu va pfala laya vapeli va Xipanya a va na xihantla a ta ku yini ke layana va hume hi xihantla ngopfu swinene a petela kumeka ka Alex Baena wa famba Alex Baena a ku yini Alex Baena a ku le ntwini layana va tsemile vapeli layana va Austria mbompepo na kona le ku ni xikhatiso lexeni ka mpeli Alex Baena a ta ku yini ke layana kana pfulisana ne ku kurela 4 minuti yi engeteliwaka layana hi biliwile 45 minuti swi leyi Xipanya 0 Austria swa komba leswaku Austria loko handziwe helisa swi leswi a ta tshuka a kongoma a muka kaya a ta ku yini ke laya vapeli mubeli nga ku Alex Baena lwa nga ta va londza xikatiso layana ata ku yini ke lera kuna Alex Baena nakona kuna mbele Danny Olmo vanyime ke lera nga ku Alex Baena nga tava Alonso livre Alex pas para casa ali a pamanta do sapendo vai sentir se leva pele vai ser milha leva para para leva ali a pamanta com um birre vai sentir se pele vai Espanha a Santa o Sungula vai ter que ir pele vai Áustria gozi quando começou a negati ele lana cambia o Sungula cambia um birre Alex Baena coca para casa ali a pamanta vai ser um que sentir se leva ana ali a pamanta casi mkarile ingane kasi kaumbira libanga manzi lila ba kupshana lila pakatiwa lana quarterate jales i yamini lwe yanga bilona vasinza la belwa Spanya kubelwa dos kale ta 4 minutos kupshana ta muna ingeteleke mbwa pepo vatafamba leva bela vana xi hantla belwa Spanya vasama kulala msantlango vata kuntwela yana Austrian bola atekile xi hantla kupshana wa luza kufika nomulo kambe akuluza kufika nkarhi lowu a swi vuli nchumu hinkwaswo swi vuliwa loko se ku helele 90 minutes swi vonile tolo ka Senegal xikan'we na Belgica Senegal a tlakule ntlangu ku helela kasi ka timinete ta ugamu 3 minutes ta ugamu nyana ntsena va ringanisa ntlangu va tlhela va humelela va longelisa Senegal amukakaya ya tshemba leswaku ale ntlangu wa ku tsakisa mpela Alex Baena kuki xipalakata xikulu kuma swinene kasi a sinzile vafamba la yena vabele u nga li khale mpela ntlangu lowu ta vo chipa lana ka xiyenge lexa ku sungula hi vula xiyenge xa ku sungula ku xikatiso endleni ka vabele va Spanya 34 minutos 38 segundos ngali khale mpela ku tava ku ku tava ku yimisiwa ku a ntlangu loyi a vula leswaku 43-54 segundos hi leswi nga vula swona a ta huma laya vabele kasi ya cukisisa swaku mbompepo a ri yini uma vabele va ntlangu wa Espanha 4 minutos na 15 segundos nkarhi lowu mpela a xiyenge xa ku sungula xigemeta lana 1-0 Austria Austria hi lweyi a ngheneke nhafu zama ku paletela ntlangu va nyikile mukhandli wa wunyingi ku ve va posela na bola ka ntlangu wa Espanha hi nga vula leswaku hansi lowu swa fanela ka ntlawa wa Spanya Idrisso Makondela ma statistika hinkwawo hi matshikela na n'wina seno hi ta vuyela ku ta sungula xiyenge xa vumbirhi ka ntlangu lowu
1: leswona hi bongele na kulori Nicolau Mukavel kusukela emisori provinciale ya ka Gaza na hitisela Hanslow wa Spanya 1-0 hlakano low wa maoitavos de final de gol chipitilo akubililwe 36 minutos de Michael Oyarzabal mobele wa Real Sociedad wa Tiquen Gaspanha na chela de golo cha lechichi wenisa kutlawa wa Espanha hi de gol chimwe cha kukala a hlamulo vaka ku humula ka chikhatelechi a kuyela ka bona na hina hi ta tlhela kasi swa swi kota ku hi ku tivisa xungetano hi mihandzu ya sikulegi ga nyamuhla ku tivisa xungetano hi nhlakano lowu kasi swa saseka nakona a ku va hi ku tivisa mungana muyingiseti leswaku kona ku fambeni ka usiku ni wutya ga siku a ntlawa wa Portugal hi wona wu tuma mahlu na mahlu na wu tabelaku ni ntlawa wa Croatia kasa Suíça tabela na Argélia, hi 5 horas, hi 20 horas kamanziko atlawa wa Australia utabela nitlawa wa Egypto makono lei mihlakano ya sikulegi ga kutano mihlakano ya chigavalechi cha ma zasezavus de final mapikizana ya ukavelga chikumba ya mundial mabilo wa ku Mexico, Canada, ni Estados Unidos da América.

Pedro Porro! Asindzaveta layana ka mabhelele ya kusaseka layana vakhona ibhayena liwakhoneke agunye enhloko layana Pedro aguyini ke layana vagunya mpela Pedro Porro apeta mabhalizeni swa mbhavela Austria kambe a swi se na hela swi voni tolo ka Senegal. Senegal a humelela mambirhi hi timelete tinharhu ntsena. Belgica a hlantswi Senegal hilaha ku nga baleki va huma laya vabeli va ntlawa wa Spanya layana mbampe pali kuni xikhatiso layana ehlweni ka mupeli wa Spanya kasi Pedro Porro hi lweyi ke a endleke a golo lavumbirhi ka ntlangu lowu na li lumba Spanya nkarhi lowu ku vuliwaka leswaku ku fanela ku ve ku phuziwanyana mati ka intervalo wa hidratação. Pedro Porro wa 26 wa malembe pela tote nyane hi ta nyimanyana na hina hidrasi ku ve hi phuza mati ya vuya u nga ri khale.